Diospaj yuyaita yachasunchik nishka uyanapika. Jesuska Ramos kana sábado punyataka Simón paguasepimi karka nishka uyanatami uyangichik. Jesuska kaypachapi kashpaka amigo kunatami charirka. Jesuska kaypachapi kashpaka maipi samarinallatapish mana charirkachu. Jesuska kaypachapi kashpaka achka piñas kunatami charirka. Kikinka Jesús pa amigu chukangi. Mana kashpaka Jesús ta piñak chukangi. Yuyarengi.

pika kasna pachakuna kadios paksimi tanya urina pachakuna yukanchi yaito tamanyas pa kazarina dios paksimi nikus kasina kam ut kamanare kang may mang zuxerispa kay rato kay pachakuna kamita manta kang zuxerispa hatariku y pachakuna yukanchi yaito paksimi tanya urispa yaito tamanyas pa zuxina pachakuna mikang manarik may mang rispa manarik may mang purispa manarik may mang zuxerispa wakunkuna kanya hakuna manhatarispa nyami aito tamanya waskangichi nyami puri kazariska wakunkunaka ama chasnaza zuxingi hasta one piece y aito tamanyas papaita paginis papaipang makipi kam mang nyukaman kausaita dios kuskamanta paginispa zuxina paipang makipi nyukanchi kausaita mingarispa zuxina kaska katsunispa mi kaito taman tatandarina conchi 4-9 minutos Dios paximi tanya urinchi Jonás capítulo 2.